Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang awiting inyong narinig ay magmula kay Sandara, Ang Ganda Ko. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Narito ngayon si Noel Cabangon at ang awiting Umuulan sa Tag-araw, Umaaraw sa Tag-ulan.

0: Noel Kabangon at ang awiting umuulan sa tag-araw, umaaraw sa tag-ulan. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 18 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At binisita ni Philippine Department of Health Secretary Edwin Mercado ang San Lazaro Hospital upang tiyakin ang kahandaan nito sa inaasahang pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Ayon sa Department of Health, naka-activate na ang Leptospirosis Express Line para sa mabilis na gamutan. May nakalaang antibiotic, rapid diagnostic test at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe cases. Tiniyak din ng Department of Health Hospitals na may nakahandang surge capacity beds sakaling dumami ang mga pasyente. Paalala ng Department of Health, libre ang pagpapakonsulta sa pinakamalapit na health facility at yakap clinic. Sundin ang payo ng doktor sa tamang pag-inom ng gamot, lalo na kung lumusong o nababad sa baha. Magpakonsulta kahit may sintomas o wala upang maiwasan ang komplikasyon. At yan ay ulat ni Ludy Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: Hi, this is Belle from Voice FM, celebrating 40 years on air. Happy birthday, Voice FM 3BBB.

Sera Jeronimo at ang awiting Looming On ka lang. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 37 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. 574 na lugar sa Luzon at Visayas lubog pa rin sa baha. Hindi pa humuhupa ang baha sa 574 na lugar sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas na naapektuhan ng 200 bagyo at ng habagat ayon sa ulat ng Office of Civil Defense kahapon. Ayon sa kanila, ang kanilang assistant spokesperson Diego Mariano, umabot na sa 2.1 milyong pamilya o katumbas na 7.4 milyong individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa 10 rehiyon ng Pilipinas. Kasama sa mga tinamaan ng matinding ulan at pagbaha, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, National Capital Region, Calabar Zone,

0: Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, at Zamboanga Peninsula. Pinakamatinding binaha ang Central Luzon, 446 na lugar, 446. Mimaropa, 42. Ilocos Region, 35. Western Visayas, 26. At Calabarzon, 25. Sa kasalukuyan, nasa 11,900 na pamilya o 40,600 na katao ang nananatili sa 549 na evacuation centers. Mahigit na 1.1 billion pesos na ayuda ang naipamahagi ng pamahalaan, habang umabot sa 6.6 billion pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Nasa 89 na lugar na ang idineklara sa ilalim ng State of Calamity, kabilang ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, buong lalawigan ng Bataan, 12 lugar, Bulacan, 24, Pampanga, 21, Cavite, 23, Masinloc, Zambales, Nasugbu, Batangas, at Rodriguez, Rizal. At kawawa naman yung mga taong naapektuhan ng baha. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Pilipino Star ngayon.
1: Ballarat's Fresh Voice 99.9 Voice FM says hello.

0: At ang awiting iyon ay magmula kay Fred Panopio, Bughaw na Buhangin. Ako, luman-luman na yata yung awiting iyon. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 15 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Inatasan ng Philippine Department of Education ang lahat ng public at private elementary at secondary schools sa bansa na magsagawa ng sabayang safety drill para sa active attack incident sa August 25, alas 9 ng umaga. Batay sa memorandum na may petsang August 12, inaatasan ang mga paaralan na gamitin ang kanilang localized contingency plans para sa active attack scenarios. Ayon sa DepEd, may mga designated ceremonial venues sa bawat rehiyon, ngunit mahigpit ding hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa ng sariling drills sa nasabing araw o sa isang adjusted schedule. Ang direktiba ay kasunod ng lumalaking pangamba ng publiko sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang ilang insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Tiniyak ng DepEd na patuloy nilang pinalalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa pamamagitan ng school contingency planning at emergency response measures. At yan ay ulat ni Mer Lyson ng Filipino Star ngayon.
1: This radio station has been broadcasting since the mid-80s.
2: 40 years on air.
3: 99.9 Voice of M.
4: Happy birthday, Voice of M!
5: The biggest birthday bash, and you're invited.
6: Happy birthday, Voice FM!
7: Be a part of our celebration right here on 99.9 Voice FM.

0: Noel Gabangon at ang awiting awit ng naghahanap. Nasa ang Canada at ang ating oras sa kasalukuyan ay 3 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Bilang ng mahihirap na Pilipino bumaba ayon sa survey. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na itinuturing ang sarili na mahirap noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority, na itala ang 6.4% poverty incidence o katumbas ng 1.9 milyong mahihirap na pamilya, mas mababa kumpara sa 2.99 milyon noong 2023. This marks the first time that the country's poverty incidence among families has fallen to a single digit level, ang pahayag ng PSA. Mula sa 17.54 million na mga Pilipino na itinuring na mahirap noong 2023, bumaba ito ng 11.08 million noong 2025. Dahil dito, bumaba rin ang poverty incidence sa mga individual mula 15.5% noong 2023 tungo sa 9.7% noong 2025. Upang maituring na mahirap, ang kita ng isang individual ay kailangang mas mababa sa poverty threshold ng bansa. Noong 2023, ang poverty threshold ay 13,873 pesos kada buwan para sa pamilyang may 5 miyembro. Noong 2025 ay 14,634 pesos kada buwan. Ibig sabihin, ang mga pamilyang kumikita ng higit sa 14,634 pesos kada buwan ay hindi na kabilang sa mahihirap batay sa pamantayan. Ayon sa PSA, bumaba ang bilang ng mahihirap dahil mas mabilis na tumaas ang kita kaysa sa presyo ng mga bilihin, particular na pagkain. Target ng pamahalaan na mapanatili ang single digit poverty incidence bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. At yan ay ulat ni Angie De La Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Kelly's Country Radio Show is a refuge of real roots music, presenting honky-tonk and hillbilly hop, such as country blues in swing, soul, funk, folk, swamp, country gospel, Cajun Zydeco, and stomps from the swamps of Louisiana on Ballarat's Community Radio 99.9 Voice FM, Wednesdays 1 p.m. with DJ Lewis J, such as radio.
1: Welcome back to the Filipino program. The time is 3:25. At ang awiting inyong narinig ay magmula sa Apo Hiking Society, awit ng Barkada. Ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian noong Biyernes na nagkaroon na ng consensus ang mga senator judges kung saan ibabalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang mga paglilitis. Nauna nang iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang nagmungkahi na ibalik sa hapon ang trial upang magkaroon ng mas maraming oras ang prosecution at defense teams na ihayag ang kanilang mga argumento. Balak isagawa ang legislative session ng Senado alas 10 ng umaga dahil maaaring ilang oras lamang itong tatagal. Pagkatapos ng session, sinabi ni Zubiri na maaaring magsimula ang trial ng alas 3 ng hapon kung saan hindi naman masasagasaan ang legislative calendar. Inihayag ni Gatchalian na bukas siya sa pagbabago ng schedule ng trial habang naghahanda ang Senado na simulan ang mga pagdinig sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Dahil kailangan aniyang mag-session ang mga senator judges ng alas 3 ng hapon, nalilimitahan ang oras ng impeachment trial. Isa sa mga pinag-uusapan namin ay pagbaliktarin yung oras dahil on the average, ang impeachment kumukuha ng 6 hanggang 7 oras na napakahaba actually. At dahil nga sa umaga siya, limitado siya dahil may session kami ng 3 o'clock, ang sabi ni Gatchalian. Pero aminado siya na maaaring magdulot ng pagkapagod o burnout sa mga senador at kanilang mga staff ang mas mahabang oras ng trabaho. Sinabi rin niya na target ng Senate Impeachment Court na matapos ang trial bago matapos ang Disyembre, pero posibleng umabot hanggang sa susunod na taon dahil sa takbo ng mga paglilitis at mga kanselasyon ng trabaho dahil sa masamang panahon. At yan ay ulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon.

At ang awiting inyong narinig ay magmula kay Eric Santos Langit. At dyan nagwawakas ang ating programang Pilipino. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutang makinig ng programang Pilipino tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. I'd like to end the program with a song by Sarah Jeronimo and Mark Bautista, Kay Gandang Umaga. Enjoy your evening and have a lovely weekend. Magandang gabi sa inyong lahat.